0: Ya, kebisanan.ku sabun tapi naiko kopi rongau kawagu maya di tiga salimbahan boros dusunku. Ya ramai boh.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siyam mapad minit ka saban. Kalau musik di ruputan ko ngayong ayat tawan, manta ka tira obay na.
2: Baka na tumilang bus mamalihis ginawa ka saban na bay na. Makinawa sini manta di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan eti na Radio Malaysia. Keninga FM, hebat syoknya.
3: Mumang ko papadagang, mumang nagi ay tutunan nunumanu padagang o. RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Milo orangaw da magikinangaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pakyoputan, id numur iso 6, teka iso walu. Osiribagatang, osinang, kosudongot gatang.

0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. EPM ka nga, buhoy aramay bo.
1: Kailo ko nang ko, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko o intutunan. Sebagai brisk walk, nopo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulun dit lumohing, teka kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro brisk walk id suang seminggu.

Kalau kau biasa ni matahari joy juhili ibit kasarahan e di sin tuong tuong. Bina kau bita tu nampak di jam kau hapa dapat mini tak kesabun hiti dah kau yunan tak kau. Pasti kau kumadi kau yu ngawita insanan kia di tak kesari mana kau dung dahai. Amna gidi kakak lapoi rongo di tiga selimpan boros sedusin mata pidi jam kau siam kesabun. Bada ti senjam nadi kia. Bada ti jam kau hapa dapat mini tak kesabun. Ngapain kau rupa kadali huai. Adot kakal tak kupai da babayan mo keringau. Warna ti iso sundai toko sundai ti kumo iso warna dua sundai toko da tada di titik sundai tapa kumo iso tinga memurahan nagi bobo genom amu nagi memurahan ti basen ka agu mo nakasar di nako simbar si simbar na petinga tobu ngawara pa iso ditanda don kumandi kaya simbar tobu nu nu da tobu. Main apa di kayu? Pasurata si simbar di kayu. Simbar napa di kayu ti sundai di kumo iso nga waro pa iso pa kawago sundai toko. Mo nuang di ti abamayan mo keringau kya. Apa yang kerapa pasti kau mentok ada si simbar di kayu di pinatan maya di ti WhatsApp iti manta di nanggat digari. Si simbar napa nga si simbar sundai napa nga tapayas ka di JJM kya akan kagya tapayas iti tepinay. Wara nagi di mina nimbar na tondo yutong ka dito nung ako kway rakun na karong ako kaya apan gaya tondo yutong titong pinay ama nang gandi nga witi manta di hari ni majanun kompom na rito butay ko galaga ka di hari ni kaya isa lalo ang ngayon dahay pinti puy daun do tulu di gulong mamasamoy tindak hilabawang pagalan kasiyo. Tay gyara ini, baik ya pasusuyo hari ini. Anu na kopya ka paragatan di kayo di lain. Tumanimbar de sundat nga haro susuyan di hari ini kyo. Amiti man tadi Elvia samai paran sana kesaben tadau ka apat di Jekle. Ko bisa nangan kumara jamia pa juru teknik Keninga FM, ko bisa nangan lagi kumata insana tambalut Keninga FM, alansan o insanan da kakal olidas miampai keraja sanga ngadau kasih ya. Sia tu asaru aku au kata de tepason sibu kasih kadang-kadang ai so lain ngapai gerupa kasih sari aku mungkin ngo di tikeninga FM tapi pian belutan kakal segigi som pengkurah out kau ngoya tawan hilopon ngo yinan di kayu oso nong hiti ka di LV ya kyo kasih kau DJ kau bisa nangan paparalan karaja God bless posi kau kemadika LV sama iparan man tadi nangkena diri. Aman tadi Larry sundat ko isa na po si simbar na po nga way kasyo. Ako kontak kiri tapi na ay may po umbalay kagong manimbar na sunday titi. Hey James, tubo di takanan mo tiri DJ. Abaham may kupalambus lagi si simbar di ti sundat di kumaiso. Tu waro po isa ko wago sundat toko. Sanjam na di mati toko hitid sundat di kumaiso. Sundat tepeti mamuraha lagi bobogenam amu lagi mamuraha ti bason. Bayahan ko madika yung ay tainsanan din ako simbar. Si simbar na peti nga guwas do tobu kya. Eri na tanda don ko dah. Gumu ko simbar do tobu nga ingga minanimbar do guwas do tobu. Ilan na si simbar manuang dati ababayan mo keringaw o matok dati sundai di kumwaiso pasika nagi kuma di tepinay linus minanahak dato sundai titi om kasyo waran na po magikinangaw karait dati sundai tom onwan na yulot tapapalad kasyo kya ano ito ko gimah tapapalad kuma di kayo ngayta yung sana di nako simbar bayahan kuma di kayo kya. Baik, kenapa kada aku potong kiat warapa iso sundait? Pagulaman ku pelumbus sati sundait iku meduwo. Karena aku mau meluhis ginawo, miapa izin yang mata di Winnie Kuntip, Ralandit, Otopot.

0: Kaningaw FM. Yahay, tinimungan, wiri-wiri.
1: O tumbayan o pod, agangaw ko mo na rin mo nuno po. Sunong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinungan.

Kasaysayan ang kining oras, Kaningaw FM. Ito Ramon ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman tanga onsoy.